Kapag sa mga tauhan ng Diyos, ihahandog sa inyo ang palatuntunan, gilinto ang gabay. Merong kasabihan, may daan na tila matuwid sa isang tao, ngunit ang dulo niyaon ay mga daan ng kamatayan o kapahamakan. Mula sa Proverbio o Kawikaan, Kabanatang 14 at sa Talatang 12. Kaya, kailangan natin ang Gilintuang Gabay! Mga kaibigan at mga kapatid, magandang umaga na naman sa inyong lahat. Nandito na naman ang ating palatuntunang Gilintuang Gabay sa English Golden Guide. At sa aking dialect na Cebuano, Bulawanong Giya. Ah, mga kaibigan at mga kapatid, salamat Panginoong Diyos, pinag-ingatan tayo dito sa New Zealand, pati ang ating mga mahal sa buhay doon sa Pilipinas o anumang sulok ng mundo. No, meron tayo mga kamag-anak, mga mahal sa buhay. At salamat Panginoong Diyos, at bago ako magpatuloy, gigreet ko ang lahat ng nagdiwang sa kanilang kaarawan, no? Abilitid na itong iba, mga kaibigan, aking pinsang buo, Jima Dayula, nandyan yata ngayon sa Dubai. Abilitid, happy birthday, Day, Jima. At saka buong pinsan din, Cornelia. Abilitid, happy birthday, Sister Cornelia. At Day Marby, abilitid.

La Pulapo, happy birthday, brother, belated happy birthday, brother Nap. God bless you all. At mga kaibigan at mga kapatid, isunod naman natin ang ating gospel song, no? Salamat sa Panginoong Diyos at magandang pakinggan natin tong salamat po, Panginoon. Tagalog pa rin mga kaibigan, no? Pakinggan natin, salamat po, Panginoon. Maganda to, mga kaibigan.

Salamat Panginoong Diyos, napakinggan natin ang ating gospel song. Salamat po, Panginoon. Dapat lang, lalo nang nagdiwang sa inyong karawan, ang Panginoong Diyos nagdagdag buhay sa atin o sa inyong nagdiwang sa inyong karawan. Huwag natin kalimutan at huwag magpunta sa iba't ibang lugar, kundi unahin ang Panginoong Diyos at pasalamatan. Mga kaibigan at mga kapatid, ang ating tema, ganun pa rin,

nakalipas na mga linggo, nag-part 2 ko sa There is no secret that will not be revealed. Maganda itong talakayan mga kaibigan, kasi mayroong mga taong kahit nang sumali sa religyosong activities, parang hindi nila alam ang banal na kasulatan at sinabi ng Panginoong Jesus. Ang Panginoong Jesus mismo ang nagsabi, mga kaibigan, at ulitin ko para refreshment sa atin ang sitas ng Biblia, doon matagpuan natin yung sinabi ng Panginoong mismo. Ang Panginoong Jesus mismo nagsabi sa Lucas sa kabanatang 8 sa talatang 17. Maganda to mga kaibigan. Hanggang dito si Bintin, at dagdagan ko mga kaibigan yung mga kasama ko, si Brother Angus. He was sharing with us with several verses from the Bible, and also I add more verses. No, ang ating tema, there is no secret that shall not be revealed. Maganda to mga kaibigan. Basahin ko na mga kaibigan sa aklat kay Apostol Lucas sa kabanatang 8 sa talatang 17. Sabi dito, English muna. At magandang haluan ko din sa aking dialect na Cebuano, no? Magandang tatlo ang basahin ko, mga kaibigan at mga kapatid, kahit saan ako magpunta, dala-dala ko itong dialect na Cebuano, no? Kahit saan ako nagpunta, kailangan magandang pakinggan din ang aking dialect. It's good that some of my friends, they could hear from me that I am using my dialect, which is Cebuano. Basahin ko na mga kaibigan, sa English, Tagalog, pagkatapos Cebuano. Basahin ko na. Ito na mga kaibigan. Sapagkat walang bagay natatago na di mamahayag, o walang lihim na di makikilala at mapapasaliwanag. Maganda. Oh, nadiretso mas Tagalog mga kaibigan. Nabaliktad man ang English na dapat. Sige, baliktad rin na lang natin. Sunod ang English. For nothing is secret that shall not be made manifest, neither anything hid that shall not be known and can abroad. Maganda. Dito naman sa aking Cebuano, mga kaibigan at mga kapatid. Kay walay butang na nahisalipdan nga dili igapadayag, ug walay butang na tago nga dili may buluan ug mabutyag. Maganda to mga kaibigan. No, bago tayo magpatuloy, magandang magdasal muna tayo mga kaibigan at mga kapatid, no? Magdasal muna tayo. Panginoong Diyos, salamat sa umagang ito. Salamat na naman sa pagkataon na ako ay makabahagi sa iyong salita sa aking mga kapatiran at mga kapatid, mga kamag-anak, at sa aking mga mahal sa buhay. Panginoong Diyos, salamat sa banal na Espiritu ang siyang magliwanag sa aming kaisipan. Wala po kaming magagawa kung wala iyong tulong. Pakitulong, Ama. Salamat na maintindihan namin ang iyong salita. Salamat na walang mga lihim na hindi maipahayag at hindi malaman sa mga tao. Maraming mga lihim dito sa mundong ibabaw, lalo na sa mga kriminal na mayroon silang ginawa na

Mga si Kristo, apan salamat. Salamat po, Panginoon, na sila ay amalaman kung ano ang mga masasama nilang tinatago o masasama nilang nagawa sa dito sa mundong ibabaw. Ito aking dalangin, Ama, salamat sa iyong tulong sa pangalan na iyong bugtong anak na aming tagapagligtas, aming Panginoong Hesukristo. Amen. Mga kaibigan at mga kapatid, salamat sa Panginoong Diyos, no? Itong nabasa natin, talaga, there is no secret that shall not be revealed, no? Kawawa, kapag meron mga kriminal, meron sila mga sekreto at hindi sila hindi malaman ang kanilang mga masasamang gawain, no? Kawawa, mga kaibigan at mga kapatid, ang mga biktima, no? Maraming mga nabalitaan natin, yung mga gumagawa ng krimen. No? Salamat na meron tayong mga detective, mga kapulisan, mga pulis. No? Na sila ay merong tungkulin na sila ay hulihin kung sino man ang nakagawa ng mga hindi kaaya-aya, no? Hindi magandang mga gawain. Abasahin ko dito sa Hebreos, mga kaibigan, sa kabanatang 4 sa talatang 13. Abasahin ko. Diretso na lang ako sa Tagalog. At walang anumang nilalang na hindi nahahayag ang kanyang paningin, ngunit ang lahat ng mga bagay ay hubad at hayag sa harapan ng mga mata niyaong ating pagsusulitan. Ang Panginoong Diyos, mga kaibigan, kung meron mang gustong magtago sa paningin ng Panginoong Diyos, wala. Mga kaibigan, hindi sila makatago sa mga mata ng Panginoong Diyos. At salamat sa Panginoon na mayroong mga taong nakagawa ng mga pang-aabuso sa ating kapwa-tao. No? Pati pang-aabuso ng mga hayop, katulad ng yung 60 Minutes na program sa Australia, pang-aabuso sa mga hayop, mga kaibigan at mga kapatid, no, mula sa Australia, dinala doon sa Saudi, kaawa-awa ang nangyari sa mga hayop, no, yung mga patay, hinagis na lang doon sa dagat, no, mayroong mga bitinerarian, hindi nila nagawa ang kanilang tungkulin dahil sa dami, o tamad din yung doctors veterinarian doctor, mga doctors, mga hayop, no? Sila ang kapag mayroong sakit, sila ang sila ang maggamot. Oh, gamutin nila ang masakit, ang nasakit na hayop upang makarating sa puntahan, sa lugar, para hindi sila mamatay sa sakit, pero mamatay sila sa kamay ng mga walang awa na mga kriminal, no? Dahilan sa pagkain, kainin sila, nagdusa sila, nahirapan sila sa buhay. Maraming mga halaman na binigay ng Panginoong Diyos na mayroong mga taong nag-abuso sa mga hayop. Buti na lang mayroong naawa sa mga hayop kung ano ang kalagayan nila, binulgar, mga kaibigan. Gistus!

No? Yeah, booting Adam Victor this New Zealand sa 2021 ang export na mga hayop pinadala doon sa China. Hindi nakarating sa China, nagkabagyo mga kaibigan dito sa Japan sa 2022 yata o 21. Na, mga kaibigan, lumubog ang barko nga kasama mga hayop at ang mga tao, mga crew. Isa lang nakasurvive. Dalawa sana pero yung isa hindi nakatiis, namatay mga kaibigan. 42 yata silang mga crew. No, kapitan, patay ang kapitan. Isa lang ang natira na buhay. Lahat ng mga hayop, umpo silang lahat. Na, salamat na dito sa New Zealand, ang mga isa sa mga MP, mga kaibigan, naggawa ng batas na i-ban itong live, live ban exportation. I-ban ang yung mga buhay. Ang kawawa mga kaibigan. No? Exploitation yan sa mga tao doon sa mga hayop. At lalo na mga kaibigan na expose din ang pangabuso sa kapwa niya tao. Mga kaibigan at mga kapatid, baka hindi kayo nakabalita o narinig itong balita doon sa Surigao del Norte na mayroong samahan na tinatawag lang kulto na yung grupo na yan hindi pang religious pero ang ibang mga sakop o member sa maong yung grupo ginawa nilang religion, no? Yung ang nagpasimuno, yung babae na matay siya, maganda ang patakaran, palakaran niya. Ngayon, yung sumunod sa kanya, no, pumili sila ng bata sa edad ng 19, no, tinuturo nila na siya ang kibalik pinuno nila, pero pinuno siya, pero siya diniktahan kung ano ang gawin niya, ang nagdikta sa kanya, mga matatanda. No? Mataas ang kanilang experience dito sa mundong ibabaw, pero ang experience nila, ginawa nilang kalukuhan o hindi maganda, mga kaibigan. Maganda yung long experience natin dito sa mundong ibabaw. Gagamitin natin sa magandang gawain, hindi masama. Ano nangyari, mga kaibigan? Tinatawag nila na Senyor Aguila. Nasa edad ng 19, mga kaibigan, hanggang na 22 siya, 23 years mula sa pagtanggap niya, mga kaibigan, ang mga sikreto nila, ang mga gawain na hindi kaya-aya, mga kaibigan, pwedeng i-research na ninyo si Senyor Aguila, kulto sa Surigao del Norte. No? Nakulong na, mga kaibigan. Giimbestiga sa Senado, mga kaibigan, na tanungin, puros wala siyang alam. Purong walang alam. Ang alam niya lang pagtanggap ng pira sa mga samahan, no, sa grupo, pero meron silang ginawa nga na hindi maganda. Kapag magkasakit sila, hindi sila payagan na magpunta doon sa bayan. No, silang lang maggamot-gamot. Niya, meron daw mga babae nanganganak, ang iba namatay, ang mga sanggol, at ito si Senyor Aguila, mga kaibigan at mga kapatid. Naging doktor siya ang magpanak, no? Tinanong doon sa Senado, mga kaibigan at mga kapatid, mga sikretos, mga kriminal na hindi nila o nakalimutan nila kung ano ang masama nilang ginawa, matuklasan ito, mga kaibigan, at ito ay maghahatid

kanila doon sa kulungan. Dapat lang kasi delikado sila sa mabubuting komunidad sa mga inusinting mga taong inubuso sa mga taong ito. At mayroong bago ngayon, mga kaibigan, pinuno naman doon sa Davao, no? Kapag totoo to, mga kaibigan, no? Pero makasabi din tayong mahirap yan. Meron kang mga membro utusan mong manglilimos at yung mga magaganda at mga mayayaman pinatira mo sa mga mansyon at naghirap ang mga kawawa, inabuso, no? Magtitinda ng kakanin, manglilimos, magsolicit, pagkatapos ibigay doon sa pinuno. Mga kaibigan, wala man yan, hindi man yan natin mabasa sa Biblia na mayroong mga pinuno o leader sa mga tauhan ng Diyos na sila ay inutusan. Pati ang ating Panginoong Hesus, hindi nag-utos sa kaniyang 12, mga kaibigan at mga kapatid. No? Mayroong pinuno sa Davao na sinasabi niya ang New Jerusalem doon sa Davao. Mga kaibigan, hindi tayo maniwala ng ganyan. Ang New Jerusalem, not by human hands, but God Himself, the one who will build or who will make that New Jerusalem. Siya ang gumagawa ng New Jerusalem, hindi ang tao, no? Isa lang yan sa mga taong nagsabi na ang Panginoong Diyos doon sa yung lugar na yon. Pero ang Mateo 24 nagsabi na meron ng mga paalala, babala, na mayroong mga taong magdala o ginagamit ang Biblia at ang pangalan ng Panginoong Diyos at magsabi na si Kristo doon daw sa bundok o doon sa lugar na yan o doon sa kwarto na yan. Sabi ng Panginoon sa Kabanatang 24 sa aklat ni San Mateo, huwag kayong maniwala. Maraming mga tao ngayon, mga kaibigan, no, mga sikreto na ginagawa ng mga krimen, delikado yan, mga kaibigan. No, tunog ngayon, merong, wala naman akong personal grudges, pero maganda din mapakinggan o masubaybayan natin, no? Na maraming mga sikreto. Ang building pa nila, mga kaibigan, meron pang mga underground niya hindi gideklarar sa ubo. Yung ubo, mga kaibigan, official building, nakalimutan ko na. Basta yung magkuha tayo ng permit sa building na gawin natin, hindi gideklarar. Ibig sabihin, mayroong mga sikretong gustong gawin, no? At matagal siyang nahuli. Pero salamat sa Panginoong Diyos na ang masamang gawain at mga lihim sa mga kriminal hindi magtatagal, mga kaibigan. Matuklasan sila at mahuli sila. Pero hindi man ta shortcut ang ating bansa na Pilipinas at ang ibang bansa kapag mayroong kasalanan, lilitisin, no? At naabulis naman ang death penalty, life sentence, kapag maging guilty sila sa kaso na hinarap nila, mga kaibigan at mga kapatid. Salamat sa Panginoong Diyos. At meron akong idagdag isang bersikulo, mga kaibigan, no? Dito sa Proverbio o sa Kawikaan sa Kabanatang 25 sa talatang 9-10. Basahin ko, mga kaibigan. Maganda to. No? Ipaglaban mo ang iyong usap sa iyong kapwa at huwag mong ihayag ang lihim ng iba. Baka siyang makarinig at

umalipusta sa iyo at ang iyong pagkadusta ay hindi maaalis. Na mayroong mga lihim na kapag ito ay krimen, no? Ipagsabi natin to, pero mayroong mga lihim na dapat hindi lang isabi sa iba, huwag natin isabi. Pero kapag mayroong mga lihim na delikado ang community, mga kaibigan, ang taong bayan kailangan, ito ay ipahayag at isabi para hindi dumami ang mga makasalanan at ang mga nang aabuso sa kapwa natin tao, bisan kahit kapwa nating mga nilalang, tao man o mahayop, di ba? Mga kaibigan at mga kapatid, sana naintindihan natin ang ating pamahagi sa umagang ito, no? Kapag mayroon kang lihim at masama, tigilan mo yan, no? Matuklasan yan ang ginawa mong kalukuhan at kasalanan at masamang gawain. Sana nabless tayo sa umagang ito. Magdasal tayo, mga kaibigan. Panginoong Diyos, salamat sa umagang ito. Salamat sa banal na Espiritu ang siyang magpalala sa aking mga kaibigan at mga kapatid na walang mga lihim o mga masasamang gawain na tinatago na hindi malalaman. Panginoong Diyos, salamat na yung nag-aabuso sa mga kapwa namin nilalang, tao man o mahayop, salamat sila ay matuklasan at pwedeng kulungin sila upang matigil na ang kanilang mga masasamang gawain. Panginoong Diyos, wala po kaming magagawa kung wala yung tulong. Pakitulong, Ama. Ito aking dalangin sa umagang ito sa pangalan na yung bugtong nanak na aming tagapagligtas, aming Panginoong Hesukristo. Huwag dito nagtatapos ang ating palatuntunan, mga kaibigan. Sana pagpalaim tayo ng ating Panginoong Diyos. Amen.